娃娃郎哈尼空娃拉空 money no money no honey bakit kaya ganyan ang laging nangyayari if you have much money hindi mabilang ang nagmamahal sa dami subalit kung maghirap ka diyan ka na dito kami no money no honey

mahal ko. Said na said ang anumang paliwanag upang ako'y mapatawad mo sa aking pagkakasala. Subalit, nais ko pa rin malaman mo sa ating pagkakawalay ay nagdurugo ang puso ko sa pagdaramdam. Hindi kapatawaran ang aking hinihingi, kundi ang iyong pangunawa. Hindi ko man nakayanang salungain ang humadlang sa ating pagmamahalan dito sa balat ng lupa. Hanggang sa kabilang buhay, ikaw ay mananatiling nakaukit sa aking puso.

bibigraw ay pangarap. Kaya, sa pangarap ko na lamang bubuhayin ang ating naunsyaming pagmamahalan. At kung ito man ay isang pagsubok lamang, hindi magtatagal at pagsasaluhan natin ang walang tahulilip na kaligayahan sa dako paroon sa sinapupunan ni Badhala.